0: na tondu kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo e mwaki wa we mwaro fm ndona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukaguo agekaraga ta muthabibu urio ciaraga muno ari gwaku mucii
0: jumabiri ciothe thaa ikumi nginya thaa igĩrĩ cia kĩhwaĩ tũnyitanagĩra vamwe tũmũkumie na kũmwambararia kũhĩtũkĩra nĩguo tũkambeca na mwĩhoko na mitha ĩkĩthira tũkauma twĩ arathime
2: na rwega mũno jumabiri ũmũthĩ
3: nĩetheka mũthenya
1: nĩ mwaro
2: ũmũthĩ ingiri ndĩonagia

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura dimwa ne mundu ra wevokete ngai munene ure wigeta mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji bwana sifiwe tuka

0: bitagwa musangi kuma runyenge bikagiririare ndiawe mwaro cuo ya murimu wa kamwendia na nwambugire we mwaro weture nimirikangagithia muno yani rari wakwa ngibakarangi nithagira nimikirite bau ngakoga nirathikangiria ngachangamukia ngatumathuku utherithi kwa murimu wa kamwendia nwambugire nie we mwaro weture
1: nindikagwa vundi kuma runyenge nguonagira stage ya runyenge na nduvi na nindikagiria cuo ya mugenge muno menoko time ni buna njezi yetu ya nduvi guku tukorwo twivo muno mugenge ta tuvitukaga na njezi ya muuka tukorwo twi mugenge ri nai muno twiva ba njeru mumbere vau stage ya njeru mumbere ya nduvi kunivo tuvitagiria mugenge turi nitukenagia muno na ninjigu mwaro uthii na mbere utura na changamukire andu ao muno ini wagwa
2: Mwaro FM gakaniko.